odo ama so topic na mama sesa enwono no weye onyame chiame prophet Gabriel osi odo enwono ni title no odo di nanu ffa nyame ho sa ma nyankopon ti ma ye ni dede.

Ebra okwa wo yehia mu no. Odi moda ne paibo. Asu frɛ Nyankopɔn. Ema Nyankopɔn kai wo. Awo. Anka wa nuntumo. Ana me ka cho sɛ ne Sunday. Adiche ma yenko asori. Na yen su yenko kai ne Nyankopɔn wa ya maye. Ayen kana amansa nyina hunu sɛ Nyankopɔn ni edi ni ye. Ana ye Sunday wo.

ene mesra nyankopon se apunu bia wo hwe nim se ebe bia ma wo na wade wo ho apunu bia wo hwe nim se ebe bia ma wo ama wade wo ho apunu bia wo wa wo ti adom wa wo hwe mi wo TikTok wo hwe mo social media handles Facebook live and YouTube apunu bia emu ato apun bia emu esisi ade bia aye wunti dwa ma wa bra bo mu bia no sire Yehowa nyankopon se o mani bia ma wo sa wo nyakoma pa sa wo nyakoma pa ne boase toyem aji onu Yehowa ne di